kayo na po munang bahalang mag-alaga sa mga anak ko. Hayaan nyo. Sisikapin kong magpagpadala ng pera sa lalong madaling panahon. Alam ko kung masakit mawalay sa inyo, sa aking mga anak. Pero...

kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5 Radio Laura.